pagi. Berregiano.

0: era baye sana bishane andama jere moyen fm pina bombo injinara na bishane gresha na rigira lo shale ma na sale ga jere mira rishara sile ga to laito mon media mari mai shon gorro ki olo monta kuna sai ngolo ngonta dikini na udola bali sero la longa le funero dikira moile mari mari mai shon gorro ki olo mon ni kinde ruage to ndo robuto olo mon o jonchere Kidero ta tentumo enchame ODM tenebo UDA temuru ya naifasha county na kuru ya gira inaitero Aito proprano ni ngowe nkiri ya mari nje siyasa tengukwa lali longa lifunero tikita manabishana Keye ula sojak lenchame DCP te county ya narok netumi eseriani we mboron katoko le reshito yentumo sapo kina chama Na reshito yolariko ni lenye rigadhika shagwa tinatumo Eto uta neme na useneta ile kaunti wa Kejuado kana roleseki ola sani ile manyisho orais kato ile metito Tengara gengeshe kura Apollos kaunti wa Kejuado tengeshe lori gale gafana tingukona lotu wala lilonga lifunero tikita manabishana Eremena ye neo turbunge yu itashiki mwe kwa peka undurike juado nesmas ngogoyo Ormini sele seriani ya tolo show a Kipchumba Murkomen Hejuna e utineri kore torono kchengopi senye e atua olo show tiseriani ngope Kenya Meti kuru orko koyo na paasho sanduku lo senere ile kaunti orike jodo kana roleseki tingu gola li longa lifunero tikita manabisha na tolorika le gafana. Mari ya mari tenke juna bo maisho kulo monte nguru ni damu na aji gira atu mingite sheni ya maa yene femi ipina bom pointi na rana avishana te kaunti ya narok ipina bom pointi na rale te kaunti ya kajiado samburu tenebo nebo ipina bom pointi na ramete te kaunti ya samburu lekipa tenebo kaunti ya mbaringo tenebo siyo reki lingi javele seo seo le www.myenefem.co.k na agedele na aja wangano lo show kaji Derek Mbohoya ana news guru mari ya mari tenebo Ore kinteru ngurugi olomoni kinteru tolomono jonchere Kiteru utate ntumenchame ODM tenebenchame UDA temurio naifasha kaunti ya nakuru Egera na iteru ito poroprano ni ngowe nkiri ya mari enye tinkuko kitoko lali longa lifunero tikita monabishana Ngeroro na akuna naleleke ya enkae mwa ngejuge siyasa tolosho le Kenya toningo na ilo olo inatumo ayuti na leshata itingiti ngolono ngolo nguni na reshito ipi itingi na inaolong tiagelo na itingi ngolo ngejumaine ndarikini tomono obote la balesiet iyolo inajo ke jingira na urkio male ODM ya nagerorote gira na ayu olorika kitoko yunwa nishori ninchana olorika lolo te lorais o gira na atonieta na leshata professor gidhure kindiki otonie na apa inakarapi jini ita inolorika olariko ni lencha ma DCP Rigathiga Gachagua bonu si kuna kirorota grasi harishu nisula grasi asa harishu nisula ki toldonyo keri egera na armageli lodonyo keri ya warori iti adwa sirgali wa rais William Ruto ure na adeta geno orgafana ile county enyandarua kiare badilisha tenebo orgafana ile county emuranga irungu gangata osho mirana nincha jingilo kioma le DCP ningwa na apa orkioma oregilu nyeki ninchele UDA ebuna kipuina aiterona na kirorote ngolong ya tarani puina ishu ngolong ejumaine kirikono rais William Ruto tenebola likoni lenchama e ODM Oburu Odinga sirikali e broad based government yetoni nengkop tina tumo anyana intumo na reish peru mingiri ya mari ngugola lilonga lifunyare otikitam wanabishana
1: Mayan FM
0: Keyeu ila suja klencha me DCP de county na rog netu meseriani wemboron katokule reshiro ine ntu mosapo kina chama na reshiro yola liko ni lenye Rigathi Gachagua mesho maabarani na tumoti na county na rog ntu monena na retenita ite wigina lo tutolo sa ila county na rog ya grana ito mono la liko ni lorki omale DCP Rigathi Gachagua lomo na akolo ibalie la gashak lolorika le siyasa le county na rog ya utina altunga na kolele kisisari mesho maa ya o enkaruisho tina tumo inanalo na satolo saini na kaunti ya Narok.
2: Maru ushuntu maande sitai
3: Saroni, nara tormariyo lo leske no Ananula kishani le DCP tesus award
4: Nauro chaye kisholani duwara chiburugana agar Eduwara kitu nengirikino haifio rongan lorikia yo Nagatitu pokin tikita buitate Kiri tingka bilarin pok Yawwe miji ture indai Kayuna ligir barno langta ara Ajogi wore angkopang na agen narengkanyit Nauro narengkanyit Enare di niki buita Na aneke shola Kira angka bilarin pokin
5: ICP tek nara lo lesu beo Mea dar masai furugu Egi yolo yoka ino sa siyasa oso dua Kayuna omone da ajogi Wore lelo leke lagata robiani Ilo dua arnam, ilo dua ar lagai lengar ye kena sian, lagai lengar lengar lengar amenye. Aku mohon dah ajo kita tunggu jaga nasian. Oh tu, jadi fanta yang lewat rupiah ni, yang main nasi nak lengar lor kalau, dia gigi kurang ni gigi.
0: Edereva na asini nyalakeshani lolori kale MCA de wado olda madre frena Alex Olekari na chama EDCP ya jonchere enchame poke ngai na gira na abula katukulti ya dolo shale kenya ni sulagisi tonga jijik enkotuke maa.
6: Ani ngayo lomon oje tolunganak, eji wala nacha me DCV na enoldo nyo geri. Ayo nanu najo, wala doi ninyo shi agencha ma yitaru. Yitaru doi shi agencha ma inabula. Meaga encha ma nagira abula ata ata nalangine DC. Dole da doi ninyo lunganak ajo gitu reta kumbo, asarwe nacha ma, amwea talia aga ajo, kegira agencha ma sapo, nato ninyo tolosho le Kenya. Ayo najo ki maasai, eta ya pake nabana jima tutuwa je motoro jankara. Eta langa pa motoro jankara pa. Nikiti jenga yok, enasha ma. Nikiti jenga niki yola jiki ya udoi nurikante enasha ma. Oyelo barno kaya na nuna ligendai ya maado ya nigere ona yurumuruo nigen chanjata na nigen chome ya imie na wala la shedino ilo duwa diobe uosh anave ilo duwa amor na wala vada alino uya maani nyawa geyoge masa higi ara yoge natapia encho maganda lame
0: Eto utaane meno senedaleka undurike juado kana ruleseki wala sani itemanyisho raiso wa katole metito. Tengarake na engeshe kura epolo seka undurike juado tengesho lodika le governor te county tingu kona lotu. Ola dilonga lifunero tikita mwana avishana. Ure narolo mwono imakole seki irotonga ulele mwui kwa peye matapato. Iti inasi azol team le DCP etinete mena yenalo mwono ojonchere. Kibali kato ule metito nchere ajore mkura egegere ingoru mkura hii. Inkalifu ingoru na atepolo seka unturiki juado. Nisema na akulie iktina.

0: Nganisa IC kwa IC
1: ledi wa impi sasa
0: keti ne ole lara ledi kwa ya o siria ni
1: ehe
0: kwa ya kanisa nye
1: ehe edi kwa enyi
2: na nanu ele
1: o ya wati kwa pe
0: ke ya so mua mongo rwele buda liye ole lara nyak nyak on nomo grabun
1: on nom
0: 50
1: Paga ma.
0: Na ora MC Lara no dongano jo shirandula.
1: Paga shirandula. Paga shirandula. Okay. Paga ma ka sa jara ni poklo dongana ka MC.
0: Are jo ngole ore agara o monir ma sai.
1: Lariko.
0: Yes. Ore nyala de gola ta.
1: Oro ale murwa. Aya ore mo shana ni nanga na yini. Ya erubulu na o. Ele mo shaga. Ele mo ganga.
0: Wale ndo na bwana inaje na numa selan wale ndo kaduwa ya na ore kulingana agira umune angai marale tuyo mera ore lo siruwa lanyo lo siruwa lan sauni ya wale ngani po kino agira lo duwanga ngang ore sauni
1: yes
0: so ungan saa miet saa sita
1: yes
0: ambaka saa saba ya ranyara giri
1: baga sadari nyinguruma
0: inya ije ngang ninyani lo siruwa
1: ehe haidimo na moja
0: amu amana amana endana banija Nikindo bra kijama asai.
1: Yes.
0: Nikimbuklo na mpaka saromo.
1: Mm.
0: Pa ina joma bela ngalang mpaka maabe ngalo mushela na gruwa. Nyakulo inya na na enimbo ngamba kuli ndoshel de ganyari.
1: Asani ngas ngamu.
0: E ni pailen pailo pailo jukwa. Nyakore nanwai ara liko kumoko grabun. Kumuradoi.
1: Yes.
0: Eba ara liko kaributo monomit for grabun.
1: Yes.
0: Na ara liko line pokin na gra ka jogile lo liko pa amke yo late.
1: Ndio.
0: Ame ngorua na ra bagia pokin.
1: Karibun.
0: Nanjake olari ko ni pokalai romono na ogira omona ka jigera bogo lunjing na owe na abe ni gende ba
1: yes
0: amugera bene gende ba na na mere shi gende ba
1: era
0: gende ba ora bene ni gende ba
1: ayira na bare na ayira na baba
0: ehe ora bene ni gende ba na romono lunjing ai
1: nero
0: na agira ya kana risara jogi ka agira gaja
1: ai romono
0: ka agira ai romono na ore lunjing ai ngari ndo mono mit
1: momosi
0: na romono lo ba sewuri lo bar kitoi lo bar kidemi
1: ayya
0: el dalala pokin ron le sidai kula botalang
1: ipote woji
2: keji gramat
0: e gramat
1: ipote
0: yan gramat enyel mirishi iri mesayeki ay to mono ndai pokin ora di golang o ra support lagi agira o munu support ni
1: tobe support
0: nagira o munu esugo no robe seguni nagira no longa o munu ba yenni enimi ya resere narok ngori ngudi ne bor
1: amegusi
0: na leng a ku sa sa ore no yeyo na agira o munu ore ba uni ne ngurari munna ore na ra munna enje ndire munna mi ron sere je be na yugi munna O mangi,
1: yes.
0: Pemi amu kai na lona kai kiran, ambaka ni nyore ndiri na, amu yang kai nari sisi tay.
1: Yes.
0: Wale ndo kisapo kolendi na na pe sisi. Ni awo lona na pokole romo no saa tatu.
1: Yes.
0: Idru yo program, yara nyare.
1: Enda
0: si ku am ne di nyalo na wala gua gua dua raga. Tega yogi.
1: Mialon jenu raga.
0: Ego nyari faithful nus, faithful awo nyari faithful half.
1: Ni awo lindu nyi nolo.
0: Nyo?
1: Ni awo lindu nolo.
0: Me avalin yo.
1: Nela unenye hagine we kana sara na
0: ndelesa. Na ang siedi. Kanyo longa napo na ngidi na event. Na gi romono longa napo. Kine gi romono longa napo no longa na yote. Me longa ni bola la dungu yi.
1: All right.
0: Ai romono na kilamtu. Ai gejo gi marabo no longa ura supporta gi. Horusi ma mai sangai. Amondo gere parole na bibu no ashipa. Yo la jo. Tenegi sis do yankai ne do wen golon nankai aku tene boyo
1: yes
0: eh
1: wow ashole mbona ka poshi tele bina bon pointi ndera na bichira ma yene fms ligajo kamendi bilo aita lo simbi te launch na longa jo aita mamia jo golon na wodo ngani nyagoro wanda lo simbi aja
0: le
1: na adu ke le shute youtube
0: ore enai de bara ulo singolori na marumo enai de bara ulo singolori na kayolo no benye jogro bari mba Tenanra?
1: Yes.
0: Kai di bagelo songol di tau?
1: Yes. Ela shoot.
0: Na yung adi bagelo adi bagelo kiri video.
1: Ila kiri tayari.
0: Tayari. Kadu bagelo songol lai nai na la la bik YouTube. Na wale kuanzia beki Jumatatu.
1: Yes. Nangawi.
0: Hor na agaro bayan oran dalengo Jumararu. Yo na bagelo lai na kaure nya rugroi. Nya wake ngasa London na ngasa London na dalengo la bayan. Wale ni na wiki boge na ngasi relax na wiki kai de mahome ngora YouTube no kanzia na bagino Friday
1: ehe
0: ahome ngora YouTube kera mambo ikitulia tulia
1: e ngora je ni endelea
0: yanya na kera na endelea kai ngora ke nyabe wiki kanzia la misi juma
1: yes
0: na ketumi
1: te mtandao tena kai wiki
0: tena wiki ke juma
1: yes ne abu na kai wiki irimi lelo simbuluti ngakilo mtandao le YouTube.
0: Yes.
1: Right. Meri ne moroni shomo ironyo lo shomo juni rashe. Mera boss.
0: Ai sina omo no maselang. Ama ama lelo lanyala. Tinya ngadu YouTube. Ama denron ama nya YouTube. Tinya ngadu YouTube. Subscriber. Share doi. Na ino ngori na boni ndima lebu nyu ranyani.
1: Wale
0: ngaroki ya dimo review. Wale ngaroki na ina jogi kera ndo jiskiza. Teke boshe simu la ranyani yoyote.
1: Yes.
0: Ngo bina skize nye. Wadui, na impromo lorongani.
1: Yes.
0: Amana ya nea na irese ni awo irunyero laba karibu nguri kia kari.
1: Yes.
0: Ema lorongani rusa idika. Amana de lorongani lang. Na amana de lorodo ida na maisha nigiti. Tare rogi.
1: Ndio.
0: Na ares nanu. Maro ra roro. Nige ngarimba.
1: Yes.
0: Nige nyalomon. Amule mokosa ke megra ya nyalomon.
1: Eh. Era do yolomon.
0: Ngole ya nasa.
1: Anaike yoro ke ke mpere
0: ashira ore agira yana risharra ale rokulungana na ayan yana risharra ngasa ju yanga yashi na doge masala merada mona ju mamusiro mono mi na karibuni
1: yes eroningo
0: ayana risharra rokiro mari lampo gunde lulungata roki mpapa lai
1: yes
0: tunebo yeyo lashara lai nepo kino ngana shara inei na roki ento mono ni ejeni fari nebo ngera ainei eroki sialati ai pokinte lulungata
1: yes
0: erokulungana go riri dia lolchuma na najo radi dia lolchuma na eyo lare Orang ni pokin, orang mana pokin?
1: Okay, orang kaya orang cuma yo ke, orang ni le.
0: Nah,
2: macamui.
1: Bah,
0: ini nama orang ni nak jaga lagi cari dia mus, naya orang kisah ini.
1: Yes,
0: orang mana pokin orang mana lah dolta, orang mana lah orang mana lah grabo sugi simu yo link.
1: Yes.
0: Orang anu jauh amos simintai,
1: najis
0: tanjat malitan naling esta. Dine bawa kanisa angor pastai lang. Orang anu lampok kinti alulung ada. Orang anu pokin le, ah mai dia meboru di bawang doangkan. Amak aku mau naling, aku mau naling. Nia kaya nero orang anu pokin le kaji ado pokin, kaji ado county. Orang anu le Sampuru, orang anu le Narok. Najogi le orang anu pokin ada nai lo sedua. Tena allong, na awamunu. Supporting ni.
1: Yes.
0: Naya na reshara na nua jo. Ashena ling. Yes. Tengara kini kinto mono bona saringi. Tengara kini kincho reshara mayu.
1: Okay, sebole.
0: Niya kwa jana nua ashe.
1: Wow.
0: Amo ni jana nyeju. Tilo ngana kumoli jolo lo kirenge.
1: Yes.
0: Tuma ngo kiraga jo VIP.
1: Aya.
0: Tilo ngo kiraga jo jamu tandao.
1: Yes.
0: Niya kwa naja nua ashe. Ashe si tengara kini masai poko na bala la dito. Kolo jenga ya dogo ya nara masai la dito. Na reja ashe. Jaga ibi ndaiwa ba sawari. Ambo kolo ida udo shumbi. Aba tilo jenga lo ida udo ndari lo ida udo ndari lo ida udo ndari
1: Asandi.
0: Areja ashe. Arale rode lonjingi are arale rode sey kia mapa agra ya misho are jasha na diga lonjogo le ronga nak enya gya ko
1: oru nya na sanda
0: oru na jumamosi oru na sankai nigi nyanda nigi bonu support nigi si sankai
1: ashole
0: na ina shoya namba ini yesimu
1: a kiti kidogo ronga na kokuni rodogi bege ndimna ke bwana eh
2: ashole ngo siri ne a sarinke
1: yes
2: aya na rishara ajanga yashe
1: yes
2: wakati imekuwa mzuri Kenjoy.
1: Yes.
2: Kanya rage oleng ane roge sana no armari lai.
1: Ndio ndio.
2: Ndomo no nyina rana. Rene buang kara inei.
1: Yes. Kaga lagwa na mga jadi. Ina ndomo no nyina rana rana oleng.
2: Rabai kengi roge.
1: Yes. Mera bai yana langi sim.
2: E boge ne nigo. Dinge ke na bai yane ke roge sana bo niya gweti rage.
1: Oh bara oh sorry kene jana dio.
2: Ya mera bara roi.
1: Alorasi lo.
2: Alorasi lai.
1: Meja ke.
2: Mena na roi yagi.
1: Sorry.
2: Eva ini jara. Rocky Welling and Gara in
1: Nigeria.
2: Entertainer Josilayo, Miami, Tim Rampey, Aldasat, Aldasar, Ojo Lagasia Show, Ola Miami said Ellen Chilalu, Roger Marie Pokin, Roy Lagasia in Ningiro,
1: yes,
2: the Nebo Ganisa,
1: and you,
2: Pokin, the Nebo Choir, Ang Oseligi Choir, Jake Emrisho Yerigiro, Charlie Young, and Jerry Glado. Rocky Welling Pokin,
1: yes.
2: We muruwa ya lulungata.
1: Ndiyo.
2: Walara matak na ingwa.
1: Ndiyo.
2: Ondo ya ine yo siria. Amuka arusha ka jogi medamu. Ndo yino nogo siria. Iwo ndo yenye.
0: Ireja?
2: Arejo.
0: Yeah.
2: Rocky ndo yine yo siria. Lungo ye yene nono.
0: Atanda kata. Ndo amuka ito. Rocks nana ine ya mkara.
2: Ndo yine poko no siria. Ondo yenye. Angu ya nini.
1: Malize ni mputoka kituja. Hello, what's your name, guy? I'm not sure. I'm not sure.
2: I'm
1: not
2: sure. I'm not sure. I'm not sure. Chief Reverend Nation Dusero, Chief Nairi. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. uru marishai marare
1: amunda indana ngamuyo
2: amuyo ko ngamu almasai pokin
1: yes.
2: Nomalang oingu ankadoro loingu anela netana kijokindai karibuni sana
1: yes.
2: Uru marishai alakaposhi marengedakinoto nikishipakino sirwe lenye nikipokundu pokin aisha geno kuna kiasin sidai nankai naja shule right. Warmare duo aliki mutua Larba yano jo Moses langang eleyo ki appreciate amusho do yoksha ina ramonone na joroda kunai one of the muimbi ene kijoki ashe ho ne ngil ro yakai mai lomare ne kijoki andarisha ngi kompa majani mai mona ro yao
0: ege nyare nyasa ba
2: nero ki Jennifer
1: mang na ro ro
2: Jennifer Ronald Mat entiro le gongo ai ro ki oleng kera laga boshar gelara ni namba idiwi nyako kelelek tanai ningiro entomononi yang kelelek joyo kaka kia gwe laga boshar la ibo kaya kaya rayu gejang kaya
0: ashira kaya nga lishara lorok ndoye ni poki nongi dongi wala bora lai nero maga isen oldo nga napo nol chorera lai ni kena jo ol chorera lai ni pokin odera namba ini na akuna Ashera leng ola porak line ni lerok la porak line pokun lora
1: na shara ini 0710
0: iyolo right ayolo ore number ini na 0710 344 031 0710 344 031
1: Yes, nina kene ninga mole ka boshara show ninto monaga masho yote tojupa kuniti tonka ule mkabi mwa masa hichabo doshuka na 0710 344 031 dada muna jo mkutuna bo sina ni kwa nakai bunge isi iti na onkerang na sitanake na rankishiroto onka ulile ulo chuna gile ma 0710 344 031 ula inimwani kage jie pangu daika nyele ingresheni pitu mbuna kaa roshuki kindi pita nake nashini jona ke enengi sana kama UNFM ashule mbawi ingresheni ama UNFM
0: ashule ashule ashule
1: yes
0: kena juge ndoma na jene amato tindo bira sapa
2: ashule
0: ashule
1: ashule ashule sana ayipo na gine ja nare shira nake sidika tukul kindo bira duwe kwanzia sai sitendama mpaka rana kata saa kumi na mbile nake jioni ula inimwani ule nake saa nkapi Sato manari na group na rotim na toliki olarikoni teniki ere mbaye niki nyana de kwansia sako sana nenda mpaka na kata kamuna kamba likino kage nito manya yai konchi sangapi sangono nyuma pili tolo ibor to yino tenkai te nyuma pili na lotu itero na genki sema yine fem jito na gana nisa ina genki sasa ema yine fem mera mila mariwa ningoni ulinake saa 12 na shuunye na haka tumore timoje sanare ya shu huliko ipa itero na getole ki ola likoni kayu kina gente pa na mayena and shu enka ulisi na mayena peigurumu na ke ta istero la ibor onkuri kiyo la mwana ma yine fem kajina nwen kira woni oromohan steven ole saringe aka kijana mwepesi ya shu na steven ole saringe
3: Ne pale pale kiyo
4: ere mangi sato na umia mashabiki na si wachezaji
3: kikurengi wancha zonka muka kikitenda banana bonga tenki jabe enkiguran nati atwalta ujalang
5: maya
3: enkiguran ne maya nefema ibojara franga solite kotata

0: ormare sidai
1: meeta entoki sidai pastor anaa tininkincha enkai ormare sidai hapo
0: ya
1: wewe utakuwa umetoboa hii maisha
0: my friend kage meeta ormare sidai tejo rake duo ene ninkincha enkai enkiro sidai miyolo
1: na pamero yar ngonai
0: miyolo na diye amo bado maneno bado
2: yes
0: kage melagu ape yes danumba
1: aju inyala
0: aju inyala
1: na geri ngevo gira ye
2: keri ngevo gira ja
0: yes kabisa
2: keri ngevo gira re
0: kabisa
1: pesi danu age
0: yes aju inyala
2: ela jege lebe age ko adon la lo le kai le adol dawa lo le gaile oreta orele le no Gen Z mera di pasta Gen Z
0: era mambo bwana
2: era di Gen Z
0: malo ngo Gen Z ba ero ina rengo na ko leru ne bo
1: engom na tumune
0: engom na tumune
1: ya genye le Gen Z ne amisho ra ge ba amisho ne aga magera yeginga ore mbaya na tangasa la sa dogoya nila gena ngasa auru auru communication
0: esimu
1: Nikin communication. Ye. Nikaja.
0: Lega za mirigiro. Mera mera communication.
1: Yes. Lega za uru network. Network agene jogure ye. Ke gure simu na ushina ke ushati. Tenaba wade. Ye. Sini wadu yo basta. Tenaba wade. Na nakara isha na simu. Tosho. Na wewe lungana wosho ni kaningi lungana
0: la nini?
1: Yes.
0: Karine.
1: Mere
0: mere gahema. Ege me yolo ilo anara anara ishika anara anara ni ningi lo bayi nda nagara maroli kendo na tin.
1: Feva la matai.
0: Yes. Naroli mu baga narogi njere. Oye oye melomo yendo mononi.
1: Yes. Me nindo do lembidi rangau.
0: Eti apa lo bayi n? What are the more linga das logas?
1: Yes.
0: Temusano nara me ngule
1: yes apa
0: ne me jusi
1: ehe
0: ne mel dari
1: yes
0: apa nara me yara wore diwa lum adalo me ngiro ne laginu
1: me yire ru awu ru ngiro communication
0: me ya eri la wore re map kitambu
1: ehe
0: ne me la waye ngiro ejo wore dana iko
1: yes
0: aira rana ya gisha yolo gisha jo ame ngiro ni rip kweli kai go begnu na ngiris angi giri ne giri di denye na ningwa ko ndagule bodoro ne ko menyakake ore na kebulere bamba tuba
1: bamba tu bamba
0: tenelo irogisho nerik tenele nelo neri tenelo ngangiti nerik na orore
1: tenelo aduaro lapa
0: tenela aduaro lapa nena
1: lele
0: bamba tu bamba negere jele moruo ayagigisha enagiroko yajo mera njere na sidai amu masaa yetu ni mzuri
1: yes
0: dego dikiligili lona
1: ndo ore sai ye ore sai na sa your married
0: kabisa
1: peji peji mba nadi
0: oyeneni ni ngole loba yeni onyor la gasi ya nta beba le bala amu
1: beba le bala mbebe
0: mediesi ai ne le laba yen no roba yandu boror ki rogoling
1: yes
0: ne jo basi ne ni faulu royoling
1: ne
0: basi ore na bolo ne ush ena na sengi myself ndejo amelega maira kayole na iras ndejo kayule safari kio urais rabu
1: yes
0: ngone ne megalago na ronge jana rabe boy ndejo kayole nas nirori yake oljore lenye kisiri atume ngine nafasi ne pange weji ne rumore yoti alchani fulani uri yonkoiroi oti mali ndejo ki uto na telo charu la sheni bali ndu mwaga ngoti anagirora neud siadi enkori orage peud nidia mariabu nebua gawo baye nemesojo na rabana do miria mari suduo leng te siadi munyo endasa roburu wa meiwa paramuru nidia mariye nyo
1: ndo ramwe kona njipasta kidogo
0: yes
1: mol daika yubogi arabenga ma taarifa
0: ehe
1: paure kishugunye
0: ore kishugunye
1: nilusi aligiyo kona ba ningasa ligiyo gajonye jenkoti
0: kabisa
1: hapo ndio tutaanzia
0: sawa

0: Pastor kai gonde neranyi lo singolo.
1: Aye me yedolikile.
0: Leganto mono ngwan.
1: Yes.
0: Ninjo to grade nage saunientara.
1: Kabisa.
0: E ni grana ka poduga yedwa erishara sida yuling nikijono shege enchepetrol tiren puano
1: olosho. Puano olosho.
0: Ni gara nage Pastor Elijah Sakaya diaru ingresheni.
1: Kabisa.
0: Ni kubedare nage nanu emeregesh SK olenki songkoi.
1: Kabisa.
0: Diaru ingresheni.
1: Diaru ingresheni.
0: Yes. Ni yola ajo Pastor giri ya grana ji
1: nage. Kaidu kuna piro olenki songkoi by the way.
0: Kara ore nadie siengi kinara ni engi songkoi.
1: Oh.
0: Jo gadi agaba okay. Mbaga barum. Kuna to York songo.
1: Aibonga.
0: Amu, yola ajokisho meraba Tanzania.
1: Anapo olongara begi bukadisa sadala.
0: Yes.
1: Yes.
0: Na ediabendo inabona na homadol.
1: Ehe.
0: Metu minto monok na adopa ana anorki songo.
1: Wow.
0: Medi.
1: Ento dinta.
0: Medumi diorenen.
1: Eh. Kinyala.
0: Medumi.
1: Eh.
0: Sasa, na shukunya gena ajoki lawa. Oye. Ore ranano.
1: Paijugira bai lalamika.
0: Goja. Najo ore rana no
1: eh
0: ai irgisongo
1: irgisongo
0: irgisongo na
1: ngira ba meregeshai ngira la migajo wanachoma
0: wanachoma amu ama na amu ainyo pastor ni nairi amari yenda
1: ehe
0: pastor ni or bishop all or reverend
1: ehe
0: ye
1: ne sanyo
0: ne chief letabo
1: le chief
0: sasa
1: ehe
0: nikipo ne kona ora ge bege na ngare kona genesis
1: ehe
0: ama na amu bishop ya boydare
1: ni jaradu
0: pa kirugo genesis stara aerologi yo doluko
1: lege jaga na ro pastor
0: nege jirage ngasak
1: pastor meregesh
0: ay ora ga ba begina na jogi agiti
1: meni ji wona
0: na jogi na to yagiti meni ji hugu nu nengi gwan mayaro logi na ndel ko nyamu
1: ay ay ay ay meregesh
0: na ne jona mara na aerologi ndel ko nya na no na siengigin kaida da ilu ya jo kaida da ilu ya jo ni
1: iya ayuro yo nunye
0: kaida da ilu ya yum me la ga ga jiro ya mana yo ni muse
1: e muse bana
0: mi ara adab
1: ni yo mu yaro munye ne ona ge jage
0: ei na jo
1: orbayan
0: e ni kai bany na nuna gi gwana e ro na mapem
1: ehe
0: pasta
1: oi
0: yara na story ni ngira isho yo
1: dara de soli
0: yara na e
1: amara damu kanyu dibe medung jeni sir munyo
0: e de jogira araba isengikin
1: mm.
0: Orapa amu ibelegenya dimba basta kira nga sabaideru.